0: This is All Hits Now.
1: All Hits Now.
0: On All Hits 24.
2: Dahil na sa kwerpo, alegre ang makarana. Kito kwerpo, pedal, alegre ako sa buwan.

0: DRJ Remix.
1: Kani karong paimanglo na ko sa tanan ng mga truck. Bisan unsang sakyanan na yung mga jeep, PUJ, na yung mga truck, nga pagani mga motor, nga nagapatukan.

0: DRJ Remix.
1: Kani karong paimangno nako sa tanan nga mga truck, bisan unsang sakyanan na yung mga jeep, PUJ, na yung mga truck, nga pagani mga motor, nga nagap

sa mga nakakita. Isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng bahay ni Kuya. Ito ngayon ang kasong aming tinututukan. Ang natulang pagsabog ay nagmula umano sa isang